0: kontinn. Na.
1: Ba tuwa ba ba wistela na. Le sandiri jo tabo ga thata. Ke sandiri jo le tabo ke sa thata gentlemen. It's too early. Relaxa. After that after 3 years la ola go tabo ga ya. Sandiri tlo go le tabo isa.
2: Siruwe re hohela ngwana. The hottest the number all day.